0: Ah, okuta tati kosile, lo aso di pataki iguile. Mo wora mi tan, kini moni, awon eyan wa talented ju mi lo. Sugbon o yan mi, o koju si mi so lore, o wa pe mi wa nibi. Iwo mo Ibadan lasan lasan
1: ni mo lete o
0: ni gugu aye ti wa n bo mu re o bawo lo se debi